0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 8:30 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Ballroom on one.

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ballroom on one!

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Sana all. Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Bata ka!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Bata ka!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Bata ka!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Bata ka!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics. Whoa.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng na katutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
7: Basta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon,
3: iisa lang ang number one at angat sa lahat.
2: Luyang turmeric ginger tea.
3: Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog.
2: Pinagsama sa bawat higop,
3: pumahagod sa lalamunan ng ginhawa.
2: Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan.
3: Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal.
2: Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat.
3: Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores.
2: Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
5: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Best Ends. Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
11: Beautiful song. Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
9: Makidistro.
10: Parang walat.
11: At parang batang-bata dahil sa Era.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
13: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa Era.
16: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
18: Beautiful sun.
19: Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. It's time for Sunday's Best. Listen to Sunday's Best, the greatest artists and all-time favorites. This Sunday, featuring the songs of Rey Valera. This is Sunday's Best Featured Artists. This program is presented to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries at supermarkets. Sunday's Best featuring Rey Valera on One Radio. Sunday's Best.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya, kaya kayo rin mga best. Mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Diponto Marilyn del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981-1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fesh, hindi ako.
7: Makidistrove!
8: Ferong walat!
9: At parang batang-bata
8: dahil sa ira!
10: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira!
11: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira!
14: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: hands.
1: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Museleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco, Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: on Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
6: also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Sunday,

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday All Star.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
6: Sana all.
4: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
3: Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
7: Tonight, tonight, Sunday, Old Stock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Batata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
2: Sunday Old Stock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang bataba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sunday Old Stock.
6: It's number one.
7: Hört mal her, ich habe einen Plan, ja. Es ist weder gefährlich, noch ist es schwer. Was ist denn? Es ist fast noch legal. Mächtig, gewaltig. Was ist es, Egon?

Domingo po ngunyan, araw po kandati magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 sa banggi. Ang sende pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po. Siyempre po sa kuya pong pighagad ang sa endong partisipasyon, as in mga komento, no, sa pagikan sa endong mga request. O ano man po na komento na pwede nito po na ipadara, no? Live po kita ngunyan sa kuya pong account sa si Joe Bones Bonto. And of course, sa kuya pong cellphone number sa 0906-864-1805. Ano? Habang kita naka-live, ang sa kuya po na pakihuron sa endo para po very clear ang audio kan sa tuwa yung mga music. Kay po po igo amang garari kamo ki transistorized radio kasi po naka ano kita no restricted an sa tong mga music mga musika kaya po sa tuya pong pighagad sa tong paradangog nakaipon po naka transistorized radio manggararay kamo ano so again an sa tuya pong primerong kanta ano pakantaon to todos inita badakulong kaya ki request na day ko na play kan last kan last Sunday ano so mga paradangog tangon niyan it's July 26 ha ini primerong sa kuya pong request kan Domingo pa ini ano requested song ini ni 0320 listening da in Santo Cristo Tabaco City and it is Let It Be Me. Okay, sige, Let It Be Me.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at super

A grand story de un amor. The story of, ano yan, one love and only love. Yan. And ang gustong sabihin yung garo ko, anade. And of course, our next song is a requested song. Sabi kaya, digdiin ni Flory Vicas. Ano? Parada sa paradangog kang programa mo, si Manay Belly Barbacena, si Mading Lorna ang Pading Tunyo Bubuyo, si Pading Boy and Sally Boral, si Manay ano ini Dolar Bidol, Dolor Bidol, si Mayet and Pading Kadi Barnido, ano, si Ami and Nilmar Tangkuan, Yuli ang kagawad Ben Birabarameda, Manuling and Asun Bungat, isa pa nga digdi, is Kenny Jolie and Jolie dyan sa Napaw, ano? Of course, sabi niya, sa kuyang makuapo, si Mariel Vicas Barcibal, and of course, sa iya ang one and only. This is for you. I only live to love you.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya, ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung
2: again, our next song is, anyway, dito muna tayo pala, no?

Okay, sige. Our next song is There Goes My Everything. By the way, si... Ano yan? Si... ilingon tadong na. May nag-request kaya ki... ano nga ni Subago si request? There Goes My Everything. Nag-request si... May nag-request ko na... Engelbert Humperdinck. Kaya lang dahil ko na kukwaso kanta ni Engelbert Humperdinck. Ano? Na arog ka itong kanta. So, instead, ito na lang ang pakanta ko sa iyo. Ini ang padarasay mo, ano? And this is There Goes My Everything by Engelbert Humperdinck. And this is for you.

0: Informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
6: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
7: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to the program, the song, the singer, and the anchor. I would like to acknowledge Ma'am Wilma Fulyero Cliduro. Sabi niya, good evening po sir. Pa-shout out na tabi kay Mama Remy Bermundo at Ma'am Cherry Borja. Salamat po, Sir Jovons. Okay, sabi man, salamat man tabi. And of course, I would like also to acknowledge Mr. Emmanuel Buffetti, Miss Jolie Obilis Bungat, and Miss Laarni Bonto are watching the program. And so with Mr. Jonathan Miliena Vergara and Greya Jo. Okay, si Manay Ilin sabi niya, nag-request kikanta para pa sa gabos na nagdadangungunya na banggi. Aha. And salamat na tabi sa pagbati ni Ben. Ayan, Ben, sabi ni Manailin, paling Ben, sabi niya ni Manailin, salamat da sa pagbati. Okay? Nag-request si kikanta. Taud-taud tabi, Manailin, ano? And our next song, by the way, may request digdi si Baby Badilla na Don't Leave Me Alone. Ini kinanta na ini subago ni pinakanta inanopin pigya try ko kinanta ni Eddie Peregrina pero dai digdi tabi ano dai tabi digdi sa library ano sa muya na ang kanta kaya imbis ka ang tabi Baby Badilla ipakanta ko na lang ining sa imong dating request Casablanca and this is for you Baby Badilla.

0: course, I would like to acknowledge the listening pleasure of the following, si Ma'am Corazon Bruces. Ano daw si Ma'am? Di, Ma'am, nagdalingog ka patabi. Of course, si Mr. Ed Heidi and Manay Aids Padua, si Manny and Bilin Bansagales dyan sa Sagurong. Si Rangman kay Sunday Bansagales dyan sa Sagurong and family. Ano? Siyempre, si June Bansagales kang Bungabong, Tabaco City. Siyempre, si Anis, si Rose, si Sepangani, si Paz and Leo dyan sa Elawood. Ano? Siyempre, si Buddy Franz, si Buddy and Franz Kumita. Si Ringman si Manaylid Barliso, asin na sa M Pamilya. Si Gigo and Adora and family. Si Ringman po kay Ryan, budak si Genevieve. Asin ang sendang mga aki, si Raya B, budak si Raya Jean. Okay? Balikan tango na po ang satuyang mga pagirumdo.
1: Tabaco City's Tindugon.
2: Na radio station.
3: One radio.
1: One radio.
3: One radio.
1: 91.3 News FM.
2: Wednesday.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang for sachet.
5: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
4: and Best Cafe Black.

0: 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang best cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao, dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso.
1: Ni Dr. M, muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: I would like to acknowledge Flory Bicas, who is watching the program right now. And of course, si Chio Sid and Kagawad Chiaopi Buaraw, and dating Kagawad Alex Balingbing, siyempre ang sayang agom si Honorable Kagawad Salbista si Balingbing, si Maring Asunim and Pading Leon Siupo, si Ding and Jeep Burak, si Manaymir Bonita, si Ason Buda si Ninya, si Kaloy and Anita Cabrillas, ano, si Kagawad Jun Bonita and family. Si Rigman si Manaylid Bonita Barameda, si Alan and Anna Barameda, si Juanito and Nilia Bunaobra, si Manay Mater, ano, and family. Si Alex, si We, si Jokno, si Saipa. So gabus yan, ano. Si Rigman kay Umi Barameda diyan sa Kabasan. Siyempre, si dating kapitan, si G. Barameda. Ano? Bationg kong palan si Romy Budi, kang Oska, dyan sa Oska. Ano? Si Manay Lilia Bungat, Bitago, and Kirby Bitago. Our next song is How I Love You. This requested by Gria Jo Bonto. This is for you, Gria Jo.

Iyo man ang gadadi. Akong pwede sa nang magbalik kita sa pagkaki. Pero dayman lugod, ano? Ta kan kita mga aki pa. No, day ta lamang na mamati ang stress as in ang problema. Our next song is I'd Love You to Want Me. And this is by Lobo. This is our third to the last song. And this is for you.

Aram ko gustuhong panindo. Ako nga ni gustuhong ko paman. But again, our program will end at 10 o'clock. Hanggang 10 o'clock lang kita as per program. Ano po? Pero pangako, mabalik naman kita sa Domingo. Ano? Handa na sa mga request para po sa Domingo. Ano? And sa pagi po kang kantang iyan, I'd Love You to Want Me by Lobo. Itataw ko po sa Indo ang ikadua, our second to the last song. Goodbye and I Love You. And this is by The Carpenters. Mm-hmm.

sa pagipukang kantang Goodbye and I Love You, pasalamatan ko po. Gusto ko pong pasalamatan ang satuya pong mga station executives, si Mr. Jing Montalegre, ang satuya pong managing director, si Mr. Romy Bulante, ang satuya pong general manager, asin po ang satuyang station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Si Ring Ma'am po, gusto kong pasalamatan ang kairibanan tangunyan sa estasyon, ang sa kuya pong mentor, ano, si Mr. Manny Almuguera. So, utrong ko po, mabalik po kita sa Sabado, magpumpong alas 8 sa gudpong alas 10 ang banggi. And sa pagi po kang kantang yan, ang sa tuya pong pangultimong kanta, ang Love Me With All Of Your Heart. Si Joe Bones po, mabalik po giraray sa Sabado, pagpunsa ng alas 8, pagbantay po kita, no? Sagot pong alas 10 ang banggi.

0: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong green?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya.
1: Ang nagustuhan mo sa pag-green?
2: Hindi lang. Itong bis, maganda pa ang aking pasig na po ang mga sanggap meron kay Green.
1: So ano po ang sa imnom ng?
2: Kam ng kape, best ka ang bilhin. Pat yung safe at masarap na, barato.
0: Oh, hintay nyo, mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green Herbal Mix, Pharmacy at Lugar.

0: sasasyon ako as in Bilipinas 52 makalipas po ang alas 4. Diyos marasa sa indugamos magan. Welcome digdi sa programang anuman po at sa indug mga pinagigimo, anuman po at sa indug kinibutan, laomi po na yaon ka mo sa kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. As always, it's day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang birth indo, may you have many more birthdays, blessings, heaven. Volante kay Den Brong Sinsang Igwa okasyon da sa manyas nakaboard din mga house praho aldaw po kites binakad 26 kalimito de ne sunane bongbong masa dugon yung duan sa buhay kun nating tang malipaalala sa nating ikinasasama sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling in life. There are lots of people watching our next move.

0: This thing feel way to get don't mind. It's just no let face are not scared though. Set to break it, discoveries. See adventure, joy of it. Sa mga taga Primer Distrito,
1: good morning.
0: Mga taga Segundo Distrito,
1: good morning.
0: Tercer Distrito,
1: good morning.
0: Partikan Provincia din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate,
1: good
0: Provincia Canalbay,
1: good morning. Good morning.
0: In 21.3 News FM Tinduguna. Sa pangaral po kasamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ansa kuyang partner si Manong Mani Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, sinday nung kamasayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig, kasurog kan tama, kaiwal kansala.
2: Si Bueno sa Kig Kig.
0: Sa enot sa programang Kig Kig, makankan panahon na, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagasa. Southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon.
2: Si Bueno sa King King.
0: Pantang an bagyong si Quiapo nasa luwas na po kan Philippine Area of Resiliency. Si Sapada at subago depression na makukuha 15 kilometros westy norte westy kan pinakapuro kan Luzon sa coordinates na 25.4 degrees north 0.3 degrees east. Iguainin maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras. Aramantang puros maabot sa 90 na oragi north-north na kilometros.
2: Si Buen
0: po Tromas Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Bataan, Buri, Laguna, Gasa, Bay, Parte, Canuson. Yan ang Bicol Region, as in Provincia Canalbay. Iguanin paminsan-minsan pagdaalom nin kalangitan man dahilan po yan sa paros habagat.
2: Si Bueno sa King.
0: Ang natatarang party kan Pilipinas, may mga pagdaaloman paminsan-minsan ang kalangitan, may mga paguran sundo sa makusulan sa localized thunderstorms.
2: Si Bueno sa King. King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Ay, oras na naman tapos ipo sa kusistis ang sa tuyang preparasyon pamahawan o kan sa tuyang mga igin kan sa tuyang mga aki sa sainda mga respektibong isko noy marata halo na mga pagkaaga na dapat alasays yao na kamo mga respektibong anda
2: si Blocking
0: atab na nag-atindirmangkan sa inda mga obligasyon na mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management na kapalibutan, sa mga batang sumusunod sa utaling kay boss, sa mga yao na magunat pa, Madam Philip.
1: Good morning.
0: Oy, si katindugo na regular na atab dyan po sa merkado kaning magkuanin paninda. Mala si Kuyan na nakasabay niya to. Sinuunod naman niya to sa tuyang amigo Jlipos na an sa iya man na regular na pahit pagkaaga, iyo yan, magpasirin dyan sa merkado publiko kan siyudad din tabako, as in magkuanin epektos, piglilibot manong mani dyan sa mga, maski sa inaparty dyan sa malilipot, matibay binalya. Sa mga katindog, bulong, maliput-lip pagka sana po exact pero ang sabi manong mani sa Peter manong laboy ka na gugutang sinagating importante na magigos tanga mabawasios dai nang magna tanganing dai po kita mapadu diyan sa may Tagas
2: si Bueno sa King King King.
0: Jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Coop. Empowered women's, Budang Albay Operators, Transport Cooperative, Tricycle drivers, mga parapad, Jack! Slippery win-win!
1: Good morning!
0: Ay, kumusta sa ito yung mga security guard? Dahil man kay problema ngay buwinong lapakan ka, ta mag-agang niya turog. Nakatalukbong pa. Nagsahon si sir.
1: Good morning.
0: Programa Dopey Greens. Her-

0: Pati ka na! Sexy ka pa! Yan man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabihan pa ni Libre Gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa'y sabay tukutang tinam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot. Digdi sa syudad din tabako, nagwara Iraq. Sa maabot na Hulyo 28 sa Birnes. Asa aga palan, kinaban. Mabukas giraray. So, kuyan. Mahiwas na buda magayon na manok ni Osang dyan sa panal, mga katindugon. So, ang kamalinaw sa banwaan kan tiwi, iguamanin manok ni Osang, syempre sa siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, sa nakiki!
1: Parami ang ng Best Cafe Green Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang na-supported active lifestyle. Kaya mas ganado ako at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga supermarket sa inyong lugar.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, relax. And I want to share the relief.
4: You too can share Fast Relax. May at paracetamol. Relax the ones you care about. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax.
5: Honey. Honey, dapa mo soft at ang kapayang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabahay Chop ang Clean Sure Soap.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay ma Chop.
8: Detergent Liquid Sure Soap with three variants na pot attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid.
9: Di na bang presyo mo?
10: Al supermarket.
11: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may duma. Ha? Nata! Inka.
12: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
12: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, food dye goods, kawat, asin party needs.
13: Next week, gad ni Marato mga bakalan dyan sa commercial. Duman naman lugod ako pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, matong sa sentro kang tabak sa ampang kanaisikel.
12: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
14: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building in Iquico City. Sa ampang katambakan kang tricycle.
15: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances mula sa modern shunt washer dishwashers at ang pangarap mong lahat ng yan nasa RH.
16: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
15: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Ang hinihintay nyo, punta na sa Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
17: Ilabas na!

0: Hollywood, check us at Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan, sakuna, maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. All kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprise 97 Rizal, Tabaco City. Mylin Angelina 906-1051. Atanais Mila Regalado, proprietor, Miners Enterprise Fire.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Cotton's Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King King.
4: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa side dugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada Clan, King King Barreta. Enot sa lado lokal, nagapudan si dating Vice Presidente Asin Ngunyan, Naga City Mayor Lenny Robredo sa gobyerno na mas pangpayungason ang sakop kan Local Government Support Fund, LGSF. Sigun sa alkalde, sa pagi kaini, mas nagiging accessible ang tabang kan gobyerno nasyonal sa mga lokal na gobyerno. Konsain, kan dati dipisilo nining mapakinabangan dahil sa kadakol ng mga resikitos. Alagad ngunyan, mismong gobyerno nasyonal ang nagkaigwakan template para sa mga LGU at sinsara magabos, makarog kan sa barangay na tig 200,000 pesos. Ang pangapunan ni Rebredo, ginibo antes na magkaigwa si PBBM kan sa iyang ikalimang State of the Nation address ngunyan na Aldaw o Achan na hapon.
5: Hinihintay natin sa SONA yung first part nun, yung report. Yung report ng mga nagawa ng gobyerno during the past year. Tapos yung second part nun, ano yung plano for the coming year? Kasi 2 years na lang yung administration ni President PBM. Siyempre, interesado tayo pangangailangan, pero interesado tayo, ano yung may expect natin in the next 2 years? Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung ano yung nagawa. Kasi I think, marami din yung hindi nakakaalam. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Halimbawa, yung Naga, recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Halimbawa, sa housing, ang dami nating nakuha from Bisud. Maraming, yung malaking housing problem ng Naga kasi siyempre, yung rapid urbanization dito, housing na iiwan. Pero medyo nakakahabol tayo ngayon dahil sa tulong ng Bisud. Halimbawa, yung programa na yung problema natin sa baha, ginawa tayong pilot ng DPWH sa offline kontra baha. Maraming tinutulong sa atin, equipment, yung mga civil works na kinakailangan. Marami tayong, halimbawa yung, I think yung pinakamalaking kaibahan na ngayong year lang nilaunch. Sabi ko nga sa ibang kakilala ko sa national government, sana naagahan yung pag-launch nito. Parang pinalaki nila yung LGSF.
3: Si Bueno sa
4: si dating Vice Presidente Asin Ngunyan, Naga City Mayor Lenny Robredo.
3: Si Bueno sa
4: nagkondusir ni Sirina ng Department of Economy, Planning and Development, DepDev, Bicol, na nakatutok sa pag-ataman kan kapalibutan para sa indang mga empleyados kanakaliis na aldaw. Ini may kinaraman sa

0: pagsilibrar kang 2026 Nutrition Month na iguang sub-theme na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasabay digdi an orientation unog sa sustainable planning na pinanginutan kan science research kan Department of Agriculture DE Bicol tanganing hihiraskal na paagi kan pagtanom na minasuporta sa food security as is sustainableing pamumuhay. Ginibuman kanahen siya ang healthy baon challenge na nagiingganyar sa mga empleyados na magdaranin mga masustansyang pagkaon as in ihiras ang mga ladawan kaini sa official group chat kan ahensya initanganing masustiniran an maray naggibo pagabot sa pagkaging maray an iribahan sa trabaho.
1: Si Bueno sa King
0: palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit, dahil mahal magkasakit, health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa healthy diet at wastong pag-inom ng supplement. Pagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster, dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng health exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King
0: 16 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Official ng ipinagtaok kan Department of Agriculture Philippine Rural Development Project DEPRDBP. Ano objection letter 01 para sa 54.8 pesos na improved rehabilitation kan Ligao City Slaughterhouse. Basado sa report na nakaabot sa kig-kig ang importanteng lakdang na inimatao nindalan sa formal na procurement process sa sinpagpuon kan modernisasyon kan pasilidad na nganing masiguro ang mang salbado, streamlined as in standardized na meat handling infrastructure sa syudad. Mientras tanto, pinaglalaoman na direktang makikinabang sa modernong pasilidad ang maabot sa 1,252 na swine raisers na nagataman in sobra sa 10,800 na urig, 1,200 na cattle raisers, 74 meat vendors sa Sinduang Meat Processing Enterprise sa Bicol Region. Sa pagi kan mas pig pakarhay na pasilidad ubeto kan gobyerno na maitaas ang level kan operational efficiency, mapakusog ang livelihood opportunities kan mga namamanwaan asin makapaghatod nin mas malinig asin di kalidad na supply ning karne para sa mga komunidad.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Sa satunyang mga katindugo na miyembros kan Philippine National. Ano ngayon, Buen, ang updates duman sa tigahanap na driver kan pick up? Arpasan na po mga katindugo na iyo po ang driver kan dump truck. Nagugontada ni Police Lieutenant Colonel Virgel Dibata, an officer in charge kan Tabaco PNP, unong po digdi.
2: Medyo namin sa CCTV, nakita na talagang ano ito. Kung titingnan mo, hindi niya masyadong napansin yung pagkakabangga niya, pagka-side sweep niya kasi

0: yung part, yung bandang huli ng truck ang nakabangga, hindi yung unahan. Yan, nung una, ang sinasabi, baka daw na nahagip nung kasunodan na pick-up. So, tiningnan namin sa CCTV, nakalagpas na yung pick-up, nasa tamang posisyon pa yung paglagpas, sumabit sa may bandang huling gulong ng dump truck, yung papaliko ng motor.
1: So yun pala yun, ano? So ibig sabihin yung pick up walang alam doon, walang pananagutan doon. Hindi siya kasama manong mani doon sa kailangang managot base dito sa pahayag ng ating kaibigan, ano ha?
2: Si Buen Osa.
1: Pero may nagsasabi na bunggo rin ang pick-up. So, sabi ni Paitumili, tas to
2: si... Si Buen Osa! King!
1: Mientras tanto, mga katindugo na, mga estudyante, kaigwana naman gamo kay ano? Ano na naman ngayon, Buen? So, matib test? Na paano iyo nakabugtak sa instructional block? An inot na kinsingal daw, so matib. Pagkatapos ka nasunod na kinsingal daw, sumatib. Sumatib sa nang sumatib. Ano man eh, preparar sa nang preparar mga kaakian. Pilipinas baga ini. Maray kun sa Japan, ang pahit duman, praktikal. Mga nini, mga nonoy sa elementarya. O din na muna kan pahit kan mga ano dyan, rulitra, muna basa-basa. Pagtrabaho muna ka mo dyan, i-develop muna. So sa indong... working skill, muda pag-develop kan maray na pag-uugali. Tangani na nakafocus, ano? Sa tuya ko tanda kan mga inot na panahon, talagang antes man magpasiring duman sa intermediate, and grades 1 to 3, talagang nakafocus lang sa reading, writing, and arithmetic. Ngunyan, pinahit kita mga katindugon kan mga komplikado. Kaya maski di daraplos ng maray si madam, mina sintunado na ang parong ni Madaba, talagang iuman lalay. Marata, marata, marata, marata, marata, marata!
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money padala. 5577-5194 6182-4105.
7: Tao po.
8: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
7: Bibili sana ako ng pampahid.
8: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay.
7: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
8: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
7: Paulinement?
8: Oo.
7: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
8: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
7: Sikap mo?
8: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
7: Hirap din kasi ako makatulog.
8: Kakaisa sa akin?
7: Hindi.
8: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
7: Siyempre, para sa future natin.
8: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
7: Hindi, isa lang.
8: Bakit isa lang?
7: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
8: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
7: Bakit naman?
8: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator.

0: Pasilipas po ang alas 5. Oras na naman. Manong Jun, bigkas, badag na! Ano, manong dan, bitara, pahal. Dahil ko nag pasiring duman sa birthday ni Busko Kuro. Bitara ka so bangge, kasod ma. Ta nagpa-ilada ako.
1: Si Buen Osa.
0: Pwerte naman ko ta ng karawat niya to, kibasa. Ma kuro ko yan ha, ana sa kuyang alunan, pero nagsasabit pa ko, naguulok ako. Maraming good morning kay Madam Alma Benes. Kay Ma'am G. Canyo. Sa mga nagpiesta dyan sa Malinaw, oy, igwa pa lamang kita da. Maski pangaya buwin kun may tada, taday ka man niya madu.
1: Si Buen Osa.
0: Kay Ma'am Agnes Brutas, Monica Bruncano, Ma'am Cathy Hirona. Tia Salmi Kural, dyan sa Libod. Kay Ma Mr. Jumi and Ma'am Pasien Sistina. Kay Manay Tess Bornodada.
1: Iyan ang parailihan talaga.
0: Excuse me po. Kay Ma Barquilla, Sir Rex and Ma'am Miss. Kay Aida Ramos. Oy! Kay Beth Calyos. Kay Jin Ungray, kay Dai Kanuras, Dai, kumusta ka na, Dai? O, di ba gangaya? Naglalati man girara yan. Magigos, yan ang pinaka-importante. Kay Monica Bruncano, marinaga po. Kay Marie Ruyo, kay Dali Borromeo. Good morning, bati ko po ang lahat ng family ko dyan sa Sugod. Kay ikaw na po. Kay Clara Kagoko Rimonte. Kay Chris Sunga. Kay Pading Noel Volante Banyal. At siyempre sa sayang panabang misis na si Mading Nimpa Banyal, Vicente Barbante, Emma Binyas Barcenas. Ano manong John Bigas, mauran? Ha? Asa kalawag pa lang kamong kinaban sa Tiaong Quezon. Nagpasiring ka dyan sa Manila natin. Biglang may kuminuyan sa dugo dato. Naggratul-gratul naman sa tuyang kinaban manong mani. Kay Madam Maricel Milliares, Analisa Venus Balmaceda, kay Madam Milma Oliva Gaita, siyempre kay Manong Jenny, kay Manong Jean. Salamat, ano? Kay Maria Gina Barria, kay Salbi Canon o Canyon, kay Pin Binlayo, Del Madrid. Kumusta tawi, mami, dyan sa Dos Montes. Kay Lourdes Buqueo, Mila Marquez, Arsinwe Buenoche. Pa-shout-out, Manong Dan Bitara, sa mga young mamis ng Tabaco Northwest Central School. Luyug-uyugun mo ah. Kay Andre Patrick Junido. Ano manong dan bitara so parahit din doon mga subangge. Kay Pipanyo Balis Marie. Kay Jean Abrera Christian. Asin sa gabos na senior citizen.
1: Si Buen Osa. King.
0: Ang programang iniatod sa Do Candinel Bakery. Tinapay puwerte na sokperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsaliri asin pinamamahalangan ni Madam Gina ng perming yaon ang barsaga itere. Mga masiram namin nyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad nintapang.

Anbar Saga Itiri 24 oras nang nagsiserbi igwapa sinda ni air condition na Inting Barbershop and Salon matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri pirming yaon si Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya pinamamahalaan ni Ramos Boyasin Madam Girlie Beya makukuha along National Road dyan po sa barangay San Isidro Namod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hakfight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 sultada angana marisibi ning 1000 pesos 500 pesos poon 31 sundo matapos an burulang alas 6 pas ratio na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uno bakbakan partner kan mga mister asin Mrs. Nahabu mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kaya an mga musingo nin dong labahon paga luwas sa makina itsurang bago na mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw. Good morning kay Sir

0: Nod dyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabangco City. Maraming good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Siyempre, kasurugan kikig si Tabangco City Councilor Renier Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kansyudad nin Tabangco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: kikig. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Nagkondusir nin healthcare outreach activity ang Department of Health Malinaw Treatment and Rehabilitation Center, DOH MTRC, sa pakikipagtabangan kan Bureau of Jail Management and Penology, BGMP Tabangco City, para sa mga persons deprived of liberty, PDLs, kan nakalihis na simana. Sigon kay MTRC Chief of Hospital, Dr. Fulbert Alec Gillego, na nagtao sindaning medical consultations, dental assessments, as in treatment, oral health education, as in health promotion services, para sa mga PDL. Iging pagkakataon tanganing diskubrihon ang mas pinakusog na pagtatarabangan sa taho kan DOH MTRC as in BGMP para sa pag-implementar kan PhilHealth Yakap Program sa paagi kan sarong Memorandum of Agreement MOA konsein pwede ining maging dalan sa pagpapaiwas kan healthcare services as in pagpapakaray kan access sa pag-ataman pang salud sa mga komunidad. Dugang paka na hensya na naipalingkan inisiyatiba ang panagos na pagtatarabangan sa kanda DOH as in BGMP para sa pagbusol kan pantay makatao as in people-centered na serbisyong pangsalod.
1: Si Bueno sa King.
0: Natapos na, oy, sa mga taga-ugob. Natapos na kan Department of Public Works and Highways DPWSB call ang duwang iskalo na igwang anum na classroom sa asin solar-powered school building sa Ugob Elementary School, Malinaw, Albay. Ang proyekto nagkakantinad 35.7 milyones de pesos na obhetong mapakaray asin masimbagan ang kakulangan sa classroom sa lugar. Sigon kay Ugob Elementary School Principal Larry Primacera, na nakulang tabang ang bagong edipisyo sa eskulan dahil sa narisulbiran kayne ang problema sa kakulanganin classroom. Kunsain, magkakaigwananin mas salbado, mas komportable asin maray na lugar para sa pag-aadal kan mga estudyante. Siring man, pagturo kan mga paratukdo. Basado sa report ni DPWH Albay First District Engineer Rainiro Asier na ang bagong pasilidad, igwang anum na mahiwas na classroom, igwang tig na igwang, tig 63 metro kwadradong hiwas, faculty room, opisina, storage as in work space, solar power system, fire detection and alarm system, fire exit stairs, water storage tank as in PWD, accessible sanitary facilities na nganing maasigurar ang salbadong paggamit kan pasilidad. Apera, sa marisibi ining modernong pasilidad para sa edukasyon, pwede man ining gambito na evacuation center kan komunidad sa panahonin kalamidad arog kan bagyo. Ang proyekto pinunduhan sa irarom kan 2024 Basic Education Facilities Fund kan Department of Education DepEd as in party kan Build Better More Program kan gobyerno.
1: Si Bueno sa
0: alos mga katindugon para rihas ang nahihiling na kaipuhan na umasun pa ang local government support fund kan sa tuyang mga gobernantes. Sigun kay si Ginubatan Mayor Anaong o Anan Anjema Unghoko, iyo man po ang sa iyang taramon, siring man ang sa tuyang gobernador na si Noel Rosal. Inuton mo na niya to ang alkalde kan Ginubatan na si Honorable Anjema Unghoko.
2: Yung mga direct na impact naman na tulong na naramdaman naman ng tao, LGSF, ramdam yan. Kasi bago naman tayo nakaka-avail ng mga LGSF, nagkakaroon niya ng consultation sa mga barangay. So, nag-identify sila ng mga ano, ng mga projects na need ng barangay. So, from that stage, coming from the ano, from the constituents, yun talaga ang need nila. Hindi katulad nung kung ano ang gusto ng politiko. So, sana President Bongbong Marcos, sana yung mga pending namin ditong project, lalo-lalo na po yung sa housing, sana po maituloy kasi

0: makakatipid po ang gobyerno kung mabibigyan na sila ng mga relocation housing project na hindi na instead na kada bis may ano may calamity i-evacuate natin, yun talaga nandun na sila, hindi na sila considered as mga evacuees.
1: Si Bueno sa King!
2: Mga katidugon, si Mayor Anjima Onghoko kana ginubatan albay. Mientras tanto, mga katindugon, sa paagi manggiraray kan PIA albay ana nasa o pahayag kan sa tuyang gobernador unong mga katindugon sa pinaglalauman na magiging parte kan State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos.
3: Kaya ako kasi local tayo, pero ako siguro kailangan yung isabi niya yung gains niya sa mga local government initiative niya. Itong LGSF, malaking bagay ito. Billion ang binigay niya. Cash talaga sa mga LGUs. Hindi pa yan nabigay ng mga previous administration na ganun kalaki. Pangalawa, yung eskulahan, yung ating mga school buildings, inati niya na, binigyan niya na sa mga paaralan. Nakipag-mowa na kami sa DepEd. Yan ang siguro nakita ko na mga gains niya. And of course, siyempre, yung mga initiatives niya na ating nakita ngayon na talaga yung transparency, accountability ng mga opisyal na.
1: Si Bueno sa
2: si Gobernador Noel Rosal, mga katindugon kan probinsya ng Albay, ang mga pahayag na iyan nali po sa PIA Albay.
1: Si Bueno sa King!
2: Taod-taod ang iba pa!
4: Tao po.
5: Ano po yun? Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
5: Pahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
4: Palabiro ka talaga. Ako nang mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
5: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
4: Paulinement?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
5: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
4: Lang.
5: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
6: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
7: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available

0: across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, dialysis, and rotor disc with sub-town balance, mag tire valve. Sulit na! Diba? Legazpi City, Chete. Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0099-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang original. Available in salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na kets, roosters, at sa kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction, ligtas, protektalog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal ko. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
6: Best Cafe. Best Cafe Gold. 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon sa ikalimang State of the Nation address na ngayong Lunes, Hulyo 27, sa harap ng pinagsamang sesyon ng Kongreso. Kasabay nito, ilalatag din niya ang mga prioridad na panukalang batas para sa huling dalawang taon ng kanyang termino. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Gomez, na kagawian ng gamitin ng Pangulo ang SUNA bilang report card ng pamahalaan at pagkakataon upang ihayag ang legislative agenda. Sinabi ni Gomez na personal na isinulat ni Marcos ang talumpati batay sa datos mula sa iba't ibang departamento at nasa 90% na itong tapos, habang patuloy ang huling revision

0: samantala, bagaman parehong nagagamit sa digital payment ang e-wallets at ang bangko, may kanya-kanya itong pinagagamitan ayon kay Fintech Alliance Philippines. President Lito, sinabi ni Villanueva na hindi dapat direktang ikumpara ang mga bangko dahil magkaiba ang kanilang business models at pinagkukunan ng kita. Tinukoy rin ni Villanueva ang pagkakaiba ng bank savings at e-wallet. Una, ang bank account ay kinakailangan may maintaining balance, may penalty charges at interest, habang ang e-wallet ay walang kinakailangan at maari lamang magamit kung may laman.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, nananatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain. Batay po ito sa survey ng Pulse Asia na ginawa noong Hunyo 28 hanggang Hulyo 3 at size na kinomisyon ng Strat-based group bago ang ikalimang State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa resulta, 30% ng mga Pinoy ay nagsasabing dapat unahin ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing pagkain gaya ng bigas, karne at isda. Kasunod nito, 28% ng mga respondents ang nanawagan at tutukan ang pagbawas o pagpuksa sa korupsyon at ang paglikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan. Binanggit ni Strat-based Group President Dindo Manhit na malinaw sa survey ang paulit-ulit na mensahe ng publiko, gawing abot kaya ang pagkain, sugpuin ang korupsyon at tiyakin ang disenteng trabaho para sa mamamayan.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, umapila ang isang transport group sa pamahalaan na dagdagan ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicles, PUVs, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Milencio Boy Vargas, Pangulo ng Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines, TUDAP, umaasa silang maitaas mula 10 kada litro tungo sa 15 piso kada litro ang fuel subsidy na ipinagkakaloob ng gobyerno. Sinabi ni Vargas na kamakailan ay nagkaroon sila ng konsultasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, kung saan pinapili umano sila kung nais nilang 15 pesos fuel subsidy o pisong dagdag pamasahe.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, nakakalap ng panibagong ebidensya si Senador Panfilo Ping Lacson na tumutukoy sa double billing in collection na kaugnay ng mga infrastructure projects sa Taguig City. Ang political bailiwick ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, ang isang kaso kung saan dalawang magkakaibang proyekto ang gumamit ng iisang larawan para sa billing purposes at isa pang kaso, iisang slope protection project ang nakatanggap ng dalawang magkahiwalay na budget appropriations. Taguig Ghost Infra Projects Update Number 4. Ito po yung nakalagay doon sa account ni Senador Ping Lacson na nagpapakita ng tuloy-tuloy na dingkilan sa dalawang senador, mga katindugon. Kasi nga, inumpisahan ni Senador Alan Cayetano na nagsabing tumaas, na tila baga mayroong hinala na kurap si Ping Lacson kasi tumaas ang kanyang net worth ayon sa kanyang salin. Doon naging matindi, mga katindugon, ang naging reaksyon ni Senador Ping na gumawa tuloy ng mga investigasyon sa Taguig City.
1: Si Bueno sa King.
0: Mahala ka mo dyan, basta kung talagang mahera basan, kasuhan, buda, bawiun suy na bas, tama pakinabangan lamang kan mga pobring tikoy, iyong...

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Nang ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
3: G lang! With Gord C+. G is to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalter, dining set, bedwin frame, asitur, longharong, office business, showroom kan and boyan sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. And Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio. Mag-apod sana sa 0917-36987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkok City.
7: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches o sa fried chicken house.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal...
9: Visit St. Jude Animal Bite Free Nice Bar Street, Co City, near Amando Co. O i-contact numero 09616-1996 o 09769.
10: Hanap kalidad, asin, anong servisyo, construction supply na talagang basin, asertado, Jaya Enterprises, Jaya Enterprises, makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Apple Green, Apo Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solido, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, pang iba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin, servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagasta. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya

0: Buwan o sa
1: ng Philippine Standard Time to Snam, makalipas po ang
2: panatukod.
1: Marata. Para na good morning kay Christian Masata Bonete na Tulia Boy Bonsa dan Inming apat na zona.
3: Piksyon ako na at sa to ng habagat. Kasi kitang na maraming proyekto para sa flood control gumuho. At ang ng paket ekto. Initiative is over the sa mga pagsabunin ang bayan ng kinapit mga mama. Mahiya. Thank you.
1: So na mga katindugon ang pas. Gidibong isisyon address ni ang taon 2026 kung sa induman magunadis
4: mahilig magpagdan
1: sa mga sumbikala na politiko naghapirak do sa flood quiz mga katinimakan mga buaya
4: pasaway ka puro ka na wagururan
1: yan na ikalimang state address ano at umankan mga tao base mga katindugon sa survey. Panginot man giraray na concern kan mga Filipino, dapat maipresyo kan mga Panginolon, as in dapat parauna ang korupsyon sa gobyerno. And itong mga na-identifikar na mga mahabas, mga katindugon, dapat papanimbagon, kasuhan, as in, ikunkun sa kalabos. Dagnabandag yung Filipino, mga katindugon. Ha? Oho. Tay, mambigawakan kan gobyerno na napuntayan mang o dapat magangaya magpuunduman sa pinagbuyagyag ni Andaya. Yugo-yugon mo si Andaya. Gada na ito, manong mani. Bako gada na ito? Iyon ang gada na ito, mga katindugon. Ha? 2018 pa pala ang mahiwasan na harapasan mga katindugon sa Prada control. O nabuyagyag sa nakan 2025. Pero ano pa man, sinirima na kan mga sumbikalan sa gobyerno. Si Maray na puturo kan mga Filipino. Kaya ako nga ni, manong laboy salamat palandig ni Madam Chuna sa darakulao na abukado. Nagburak pala sa abukado.

0: adunin do dyan manong laboy, ha? Budak madam chu tabi manong mani salamat man niya sa imo ta narumdumanin do kami iyo po na sabi kan dakol bako ngaya kami kuntintado sa rokan gobyerno pagabot duman sa seryosong pagbukod kan sa gobyerno lalo na sa mga identipikado na sagkod sa ngunyan mga kaso dahil mandig di sa Pilipinas pero kitaman eh ha ang sa tuya man na pahit luway luway sa nabasta doon laboy luway luway sa na basta doon ha ano yung gusto mong sabihin buwen ay dapat makusog po ang ibig dapat ang basihan kan kaso bako po hearsay bako sa naman so tamiling nag-akusar ang sarong individual pahituntulos kan gobyerno na sang maski daiman ki sufisyenteng ebidensya kadakul na baga ngaya buhining ebidensya o so nahihiling ta sa naman dyan sa mga barita pero itong mga dokumento na talagang magiging gamit pa para mas kaso dapat ipos-iposo na kaya ika ngayon, buwen, ano ang pinaglalauman mo? Taaram po din do. Ang State of the Nation, kusa naman iniso, pasali kan mga presidente na mahampang sa satuya, asin mangawa-ngawa. Ini dapat ang totoong kataon na ipahiling kan gobyerno kung paano ninda sinimbagan ano lang problema kan nasyon. Arog kan halang kagbarakalon pagabot duman sa prolyo dahil po kita kimagiginin mo dyan dahil lanta dikta po inakba na merkado ang pwede sa naman maginibukan gobyerno itong mga band-aid solution na pigaapod niya to mga surusubsidy money iguanin pirak iguanin paroy pwedeng magtao ning subsidy ang pigtatawan niya to ding subsidy itong nasa transport sector tanganing dahil na magparapalangkaw na eh. So ngunyan ipsyon ng land transportation sa mga kinaban sa mga nasa sektor kan transportasyon. Dagdag ngayon kita kipiso duman sa regular na pamasahe o ang subsidy gibuhon tang 15 pesos. So kung na ako unkan transport sector na maging 15 mas maray. Dagdag na dugang napasan ani koy ng mobility vehicles taan mga mapirak maparoy mga katindugon igwanin mga sadiring bihikulo.
1: Si Buen Osa.
0: So dapat maibaba ang presyo kan mga pangibarakalon. Dapat mapahidugon oportunidad para sa empleyo.
1: Si Buen Osa.
0: Ang pinaka makapagparais lalo na kitang nasa gobyerno nakita nagpapadaplos na pansundo alimpo pigtiting nga lapakan ng mga opisyalis na ini hindi pala ng mga opisyal korupto kaya da korupsyon tangani na ang mga serbisyo ng gobyerno mapakaray sa salud sa ino maging ang mga proyektong infrastructure. Bako ikikurap at ang napirilan. 5 minuto. Kurang kududakata. Ay hibo ko tulong. Awan pa ko. Tan ko to. Ha? Duro difisiling na mga katindu. Busis. Day basta buhanta. Sa tuya. Sisiski ika ako. Nail mga katindu. Imo. In. Ha? Ang inusin. Igwak na. Amsyon of innocent. Lataran sudah kriminal. Pinari. Paging upilat ay dahil. Piling ko na pigdatlan ikang lapakan ni makakinis na. Ha? Inabay mo na naapiktaran mo ang katawo lalong ringti ko
2: sa aso
0: man lang ato sa may mamanaawin ayos na katutin sa sarumano mo yung natural resource kulang lang sa tuya halaga kita mga kasatultol na leader na sa palasang
2: masaway ka
0: kaya si Katindogo nagwalat ng trilyonis na ban ng Pilipinas kundi pa no tasi nagsumbikal kina ba

0: Ana kay Idol Principal Fernando Margallo. Kumusta tao manan sa imong tindog pa dyan? Ha? Kay Pading Arnel na Rabe. Kay Pading Leo Buela kan malilipot National High School. Ha? Dyan man sa Malinaw National High School. Kay kumusta na? Nakaluman? Oy, si Pading Pix palaan dyan sa BFF. Sir Ivan, Doc Ivan, kumusta ang pahit dyan sa Kabasa National High School? Ah, ayos man ngaya. Ah,
1: Si Buen Osa.
0: Kay Joseph Bombita, kay Pin Ardales, Anmaya, Conchita Bindal Gribialde, Amalia Buban, Loreto Lunas, I Martires, Joel Rosales. Ipaaram ko tabi na si Lula Virginia Rosales kan San Carlos purok Iraya Tabaco. Siya po nakaburol sa San Carlos Tabaco City purok 1A Iraya. Iyo tabi manong Joel Rosales, kondolens na lang sa pamilya. Iyo kay Bogs Aynira Brimbuela Jr., Bernadette Cirillo, Bing Buen Bores, Milagros Raso, Maria Elena Serrano Sibilla, happy birthday kay Boss July kang Bangkilingan. Oh, Boss July, happy birthday tabi. Di puwerte ang parahet. Kung si Simon po tabi ang nakakuakan wallet na gwer, nawara po kanulyo 25, alas 4 sus bangge. Diyan po sa puwedan ni siya. Kibalik mapurok do San Roque. Kay Tia Becky, V-Contakan 0951-908-4022 o kaya sa Facebook ni Richard Bilan. O, di wallet ini. Kung wallet na square, pwedeng may laog nin pirak. Buda, ang mga importante duman sa mga dokumento. Iyo, takanakla na beses, mga katindugon, mga dokumento ang importante. Ang kwarta, minsan, sinakako ah, kiko asupirak, titapok mga katindugon sa gilid-gilid ang mga o ang wallet na may mga laog kidokumento. Baad ka mo, ah, ang nakapurot di mas maray. Iyo? Sige, 19 minutos na makalipas po ang alas 6. Kaya, magtao po kita nin panahon na kisira lamang mga katindugon, magdangog kita. Kan State of the Nation address kan Presidente, tangani maaraman ta so ikaduang kabtang kan mahiya naman kayo.
1: Si Buen Osa King Pultok sana.
0: Tapos maaraman taman anong nangyari sa 69 bilyonis na pundo para sa construction gan mga school building. Sir Bert, ano daw nangyari duman ano? Ah, medyo na dipisilan kita. Maka-access kan pahit na yan. Ah, halo yun. Sanaman. Ah, na pahit. Na iyan. BGMP. Buwa-buwa. Mga lapakan. Iyan. 21 minutos na makalipas po ang alas 6. Di tapuson lang niya to ini.
2: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco

0: sa King.
1: 28 minutos na makalipas po ang alas 6. Ano tabi, Bracadio, dyan sa Bakakay? Kumusta? Kasorin sa birthday ni Mrs. mo, Bracadio. Ang principal palankan Ugob Elementary School, si Sir Nalari Primavera. Di puwerte palan, Sir, ang kuya nindo dyan. Bagong school building. 2-story, 6 classrooms. Solar powered na. Di mas magayon. Pag-arog ka yan. Dahil lamang mamroblema kon. Ano iyan tabi, Sir? Kompleto naman yung mga electric fan? Ha? Kayang padalaganon kan solar power system na pig-installar dyan? Di mas maray dyan mga klase? Ba, dapat gabus na mga arog ka iyan. Kompleto, pati mga tukawanig wa iyan. Dapat package na ani pahit kan DepEd sa mga eskwelahan. Bako arog kan mga inot, mapatugduki school building, mga katindugon, ha? Building sa nananga, dahil man kitukawan.
0: Si Bueno sa King!
1: Mamumroblema na naman si Sir. Sen mako akitukawan, mga katindugon. Kaya sabi ni Paitomi,
2: doon ako nalungkot.
1: Teka kayan mamundo, mga katindogon. Na naglaom kaman nga ni na natawanan kaki bagong school building. Kundi, paano magamit kundi inintukawan?
0: Si Bueno sa King!
1: Solamente, magngayo-ngayo ka, makikimahirak nin mahiwas na pagsabot gikan sa mga magurang na igwa kami dyan kay Monoblock. Pero gariba ko man komportable ang mga aki. Ano daw tabi, tiya, tiyo. Kung kaya man po nindo, bako man sa pagpirit, kamo na po magdara kito kawan. Iya, doon ako nalungkot.
2: Doon ako nalungkot.
1: Mas maray ka itulugod kang panahon me. Nagbabayad na kaming 75 pesos kada bulan bilang tuition fee. Talagang ang mga magurang obligado, mga katindugo, na magdara kitukawan ang mga aki.
0: Si Bueno sa King!
1: Unyan, sinanay kan gobyerno na libre gabos, kaya ala, paitanin doan.
3: Lato ba na yan?
1: Ani maman, pigpaparapahit, MOOY nga ya, maintenance and other operating expenses, bako sufisyente. Sa ilaw pa sa mga katindugon buda sa mga school supplies na mamarangkal na MOOE?
0: Si Bueno sa King!
1: Duro difícil pati na arukan sa mga darakulang eskulahan? Iya ba na? Ang linigan pa sana? Taangon yan? Indaman ka, tagari. Dahil na lamang kipakilabutan mga aki sa kalinigan.
3: Pasaway ka! Turaw ka!
1: Ay, talaga nakulo nun mga kaipuan na kuyanon ko ta na. Aring laron. Bracadio. Buda Madam Alma Bides digdi sa satuyang palibot. Kundi, minsan, yao na sana sa isip niya to. Papasiring man kita sa pagiging innovative. Nagpapasiring man kita duman sa pag-ibunin gabos na mga paagi. Kundi, permi kitang nakagapos na limitado nga ni ang satuyang resources. And dependent man po giraray kami sa tabang kan mga magurang. Ang problema pahito naman o collection policy boy.
0: Si Bueno sa King!
1: Pwede man ko takang maghagad ning tabang. Uy, no solicitation boy.
3: Pasaway ka! Turaw ka!
1: Di ano ang natatanda? Bago na ngayon term na solicitation ang gamito nindo. Di ano? Partnership.
0: Si Bueno sa King!
1: Kaya nagpapasalamat po kami, mga katindugon, duman sa mga mahiwas man ang paroy buda resources na mga magulang na talagang udok sa buot na nagpapahit. Tanganing matabangan ang mga eskwilahan. Nayabaan ang kinaban. Digdi na kita naging dependent ng maray. Kaya itong mga nagpaparataram na yata nagagastusan para tukdo sa pagpakaraykan mga classroom. Yata ang iba nagpaparareklamo na kulang nga yan. Talagang kulang un mga katindu.
3: Pasaway ka!
1: Ata, baluunin do. Ha? Sarong kwansa na sarong bulan sa na po ka mo magpahit itong mga habo magsabot na paguna ninda pig pigwaldas an pirakan iskulahan kan school head baluunin do kamo magpahit ja
0: si Buen Oso
1: king kinabahan Marena, good morning kay Madam Annalyn Bidal, Alma Rose Lagyo, Perla Bindal, Kalyeha June, say pa ini. Iyo, Romnick Bilaos Barbero TV. Nagaagda bagay ito si Jibake. Jibake. Iya ba ana?
3: Ambay ni
1: kagarok si Jibake. O sabi, okay na ang tubig diyan sa Indo. Inda nga ya. Garing eh, okay man sana sa kuntin. Pag-arong na kayan mga katindugon, okay man sana sa kuntin. Tayo ba? Nakalibong pagparaisip-isipon. Ano ha? Pagka-arong kayan sa satuyang palibo. Maray-rahay man sana nga palan sa kuntin.
0: Si Buen Oso.
1: Ay! Patapos na naman ang bulan na Hulyo. Ngunya na sa naman na simana, ano? July 31 po palang kita. Malaog na ang Agosto. Di, ang lokal na gobyerno kan malilipot sa panginot ni Mayor Sinon, RGC Yacornel, Lola Jilay, Lolo Basi Buda, Lola Igay,

Igo po sindanin aktibidad na pangrelihiyon po ini. Ya. Di kasabay ang Barakas Island Communities. Di sabi ko na nga ni, dahil ta sa dagat, di maritime procession. Kung sa hubas, di fluvial. O sa hubas, sa tabang, fluvial ang apod. Ya. Di ginatos na mga parisyoner, ginatos na mga kuyan, Katoliko Romano ang nagtitiripon dyan mga katindugon. Oho, ang mga lunadan pandagat na nagsasabay. Ibugtakan ang ki mga disenyong mga magayunon. Tapos iguanin mga daradarang aniba mga makusugo na sound system. Ibaan talagang minabibuhon man ang gadan lugar. Dingon yan ang Barakas gigibuhon dyan sa Barangay Salvacion. Sa isa tulong barangay kan malilipot sindaang gari sponsor man di dyan matiripon sa maabot na Agosto 1, 2026. Sabado po iyan. Pigisip ko nga ni na duman ako mag programa kan kumusta malilipot mo na kig-kig Saturday edition mga katindugon. Kon makusog an ano nga yabuin ang makusog? Kung makusog mga katindugon an signal. Takon ba ko makusugan signal? Dahil kita duman pwede ta. Dahil kita makapaabot kan sa tuyang ngudoy-ngudoy pasiring digdi sa sentro, pasiring digdi sa One Radio. Pero gusto ko man na makapag-participar ta. Narubduman ko. Kanya ano ko sa bilyar mo sa National High School. Naka-attendir ako duman sa karakaran. Okay hun mga katindugon ang accommodation. Dakulo na linanggang, dakulo na sira. Kaya dahil ka nanggad magugutom, ta halos gabos na mga nagpa-participar, igwa mga katindugon na limbawa sarong barangay, may daradara na yan kipagkaon. At agarisalit na fiesta, mga katindugon, kapag ka pigigibo ang naunang bita ng okasyon, Barakas Island Communities, Batan, Rapu-Rapu, Cagraray, San Miguel. Pinagsarong celebration po ini as in maritime procession sa pagtaoning onra kay Nuestra Señora de Salvacion. Yeah. Agosto 1 po ini. And ngunyan ang pigihinguwa iyon na makalusot ang mga bihikulo gikan digdi sa mainland pasiring po dyan sa barangay Salvacion kan Cagraray. Sa ako po iyan mga katindugon kan banwaanin malilipot. 40 minutos na makalipas po ang alas 6. Di nagiging mainit manong mani ang dingkilan ni Lacson Buda ni Cayetano. Napunan sana ito mga katindugon kan nag stream live stream si Senator Alan Cayetano as inaon ang bita na nga kainin na naglangkaw so Sal-N so net worth ni Ping Lacson nagari iguaning insinuation na korupto man si Lacson. E siyempre, ang reaksyon ni Lacson, kakaiba, ang sulamente ko na sa ngayang pig-iingatan ang sa kuyang dignidad. Dahil ngayon ako pwedeng ako saran na ako korupto. Dahil ngayon ako kirecord ka yan. Kung ako man ngayon, naglangkaw ang net worth sa base sa Sal-N, gikan iyan sa mga legal na negosyo kan pamilya. Dito na, po na ni Lacson mga katindugo na

0: imbestigaran si mga flood control project sa Taguig City. Uni, naglataw tulos duwa, apat na proyekto na ana mga picture duman sa billing na piga sumitir sa DPWH mga katindugon para rihas.
1: Si Bueno sa
0: tapos sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, yata ngayon tapig si single out ako. Ha? Nakunun baga ngaya? Yata, gari bagaso nagtataram si Lacson, o si Senador Alan Peter Cayetano, yata ta ako sana? Nakul baga ngaya kami?
1: Si Bueno sa
0: King! Mga katindugon, thank you so much sa ito yung mga mabuot na sponsors sa Dinil Bakery, kay Madam Gina Nang sa Barsaga Eatery, kay Ate Beth Barsaga, kasabay an inting barbershop and saloon. Thank you so much, ma'am, kay Busboy Asin, Madam Girlie Bea, kan Malilipot Cockpit Coliseum, kay Sir Nards, kay Ma'am Bing, kay Lian Calmada, kan Adam Lack Laundry Shop. Sering man, para yung mga kaigo dyan sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Business Store asin Madam Helen Berwega. Man, kay Tabaco City Council Orse Tugo Kagawad Samso. Para na good morning kay Manong Reynold Martinez, kay Boss Ronald and Madam Susan Burse, kay Builders. Siyempre, mga katindugon, sa Saindo po, kamusta panagos nagtitiwala? Digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Sa pangaran ni Manong Manny, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po, tindugo na!
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng Bulbs at niya ng Alternative Doc.
4: Mga balik po sa ating lahat. Muli, ito ang programa is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Cafe na apat po ang variants na available ngayon. Ha? Nandyan yung original blend po natin. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon na po, ha, na patuloy na tinatangkilik at minamahal ng ating mga kababayan, ha, at nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa sa dami po kasi ng natulungan po nito, ha, pagdating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha, lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang paborito ng mga mag-asawa, ha, para sa ekstrang gana, sa ekstrang init, sa ekstrang lakas para sa mas matinding labanan, ha, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ika nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ay tulong po, ano, para po makatunaw ng ekstrang taba sa katawan, ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Bago ko po talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, ay nais ko munang sagutin yung sarili ko. Na, syempre, tatanungin ko yung sarili ko para masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan, ha? Bakit kapag magkakape, dapat Best Cafe ang piliin, okay? Siyempre, mga ka-wellness, tayo kapag nagkakape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin, iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At syempre, kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal na kape yung ating pinipili, ibig sabihin, gusto natin ng health benefits. Eh, ang Best Cafe, mga ka-wellness, ha? Piling-pili ang mga sangkap. Hindi yung tipo bang nung tinimpla o nung finormulate yung kape, basta na lang nilagyan ng halaman para matawag po na herbal. Yan po ay pinag-aralang mabuti yung Best Cafe, ha? Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na nakasynchronize, tama ang proportion para magdulot ng magandang

0: tulong sa kalusugan po ng tao. Pinag-aralang mabuti ang mga sangkap para magdulot ng magandang benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta naglagay na lang ng halaman para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha. Siyempre, ang Best Cafe bilang patunay na talagang piling-pili ang mga sangkap at marami na po ang natulungan ito, ginawaran po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At syempre, kapag nagkakape ka, ayaw mo yung dinami yun nga kape, tinanghang pinakamahusay, pinakamagaling na kape sa ating bansa. Syempre, pag nagkakape ka, gusto mo yung safe, ano? Yung safety, yung quality ay masiguro sa'yo, ha? Eh, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration. Maraming kape ngayon na nasa market, naka-display sa mga butika, sa mga supermarkets, pero wala pong registration sa Food and Drugs Administration. Samantalang ang Best Cafe, kahit tingnan nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, rehistrado lahat ng variants po natin. Kaya sigurado ka sa safety at quality. At hindi lang sa Food and Drugs Administration, maging sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. So ganyan katindi ang Best Cafe. At syempre, higit sa lahat, gusto mo yung value for money. Kapag nagkakape ka, sulit ang presyo. Ano, hindi ka tinati ka sinasamantala. Eh, ang Best Cafe, kahit po dumaan sa krisis ang mundo ng presyo ng ibang herbal na kape, ang Best Cafe hindi po nagtaas ng SRP na natili sa dati niyang presyo. Presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Yan po ang dahilan. Yan po ang sagot sa tanong ko na kung magkakape ka, bakit Best Cafe? Napakaganda ng mga kasagutan ko, kaya huwag nagmangkape ng iba, ha. Kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo, Best Cafe.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, good boy yan.
1: Nakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami.
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makna ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: The Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Ano po, shortcutin ko na lang yung napakahabang na. Kasi empleyado daw po siya, kapag lumalabas siya ng trabaho, naglalaro pa po siya ng bowling. Ano po? Ang problema niya, lagi daw po siyang pinupulikat. Siguro yung pagod niya sa trabaho niya buong araw, tapos susundan niya pa ng sport, which is good. Yung sport, ma-engage dapat kayo dyan kasi it's a form of happy exercise. Kaya tama yun na ma-engage sa sports. Kaya lang, ito pong ating text. Sa opisina daw, bigla na lang daw sumusumpong yung pamumulikat. At ang matindi pa, yung sa kanyang pagtulog, madaling araw, nagigising siya dahil sa sobrang sakit ng pamumulikat. So tinatanong niya po kung ano po ang pwedeng gawin para doon. Ang sabi ko sa kanya, ang usual cause o dahilan ng pulikat ay kakulangan ng tubig sa katawan at sobrang pagod ng mga muscles. So syempre, binigyan ko po siya ng tip, mga ka-wellness. Bago po yung ibang tip ano na binigay ko sa kanya, una ko na pong ipinayo sa kanya na araw-araw ano po, pwede bago siya umalis ng bahay, bago pumasok ng opisina at bago rin matulog, maghaplas, magmasahe gamit ang Kyusai massage oil. Dahil ang Kyusai may sangkap na luya, grape seed at katas ng sili, hindi mahapdi sa katawan, tulong para gumanda ang blood circulation, ano po, at maalis ang pamamaga, pamamanhid at pananakit ng katawan, kasama na po ang pamumulikat, ha. Yan ang una kong payo sa opisina at bago matulog sa gabi. Napakalaking tulong niyan para po gumanda ang pakiramdam, maiwasan yung mga pananakit kasama na yung pamumulikat. At syempre, yung pag-inom araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil may sangkap din itong luya, may bonus pa ng turmeric at stevia, templado na ang bawat tea bags, isasawsaw

na lang sa isang tasang mainit na tubig. Masarap pa at tulong para maalis ang pamamaga, pananakit, pamamanhid ng katawan kasama na ang pamumulikat. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Ha? When it comes to herbal teas, number one, pinagkakatiwalaan, yun po ang natanggap na gawad ng Dr. M's Amazing Tea. Bilang isang

0: Patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Massage oil, mayamas ng gas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So syempre, karagdagang mga tips para maiwasan yung pamumulikat. Ano po? Ay uminom ng sapat na tubig everyday. Damihan yung tubig. Kasi yan po yung ugat na dahilan ng laging pamumulikat, ha. Tapos magkaroon ng regular walking exercise na may kasamang stretching, ha. Yan, huwag niyo pong wawalain yan at magpaaraw sa umaga. Okay po mga ka-wellness, ganun din, iwasang tumayo ng matagal. Kung hindi naman kailangan yung napakahabang panahon na nakatayo ka na talagang pinapagod mo yung muscles mo, eh from time to time dapat maupo din. Pero hindi rin maganda na puro upo rin ang gagawin. Dapat sa buong araw, meron kang mga pagtayo, ulakad-lakad, meron ding mga ka-wellness. Ha? O eto pa, kapag nakaupo o nakahiga, ipatong ang paa, para nakataas ng konti para gumanda ang blood circulation. So halimbawa, nasa bahay na nagre-relax na ipatong ng konti ang mga paa na medyo mataas po siya. Ganun din kung nakahiga, para gumanda ang blood circulation. Ha? Malaking tulong din mga ka-wellness ang pag-inom araw-araw ng mga natural na minerals. Kaya dapat 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, napakarami pong karamdaman ang matutulungang ayusin. Kasama yung laging pagsumpong ng pamumulikat. Ha? Kasi mga ka-wellness, ang cells natin kailangan maging malusog para gumaling tayo anuman ang ating sakit. At alam nyo yung mga cells natin, isa sa mga pangunahin nilang kailangan para manatiling malusog ay mga minerals. Kaya everyday, 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
1: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Okay, mga ka-wellness, o tuloy-tuloy pa rin tayo, mga tips para maiwasan ang mga pamumulikat. Ha? Everyday, uminom din ng 1 kutsarang apple cider vinegar kasabay ng 1 basong maligamgam na tubig. Ha? Kumain din po ng mga pagkain mayaman sa fiber, lalo na po ang mga prutas at gulay. And speaking of prutas at gulay, syempre nandyan po ang best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang juice na ito nagsasangkap po ng purong katas ng mga gulay at prutas. So ikaw at ang buong pamilya nyo, pagsaluhan po ninyo ang bawat sachet ng best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang bawat sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap, napakasustansya at napakasarap.

0: pinili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best juice brand 10-in-1+1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapag ako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro wala ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumara ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Charcoal Soap detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, at bilang karagdagang tip pa para maiwasan ang pamumulikat, so dahan-dahan po, iwas-iwas po sa mga pagkaing mamantika at maalat, mga ka-wellness. Ha? Iwas din po sa stress at pagpupuyat at control-control din sa pagkain ng tinapay at pasta. Sa brown, sa kanin, brown rice ang iyong kainin. Malaking tulong po yan, ha? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio FM. Tamang balita, the butugan. One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
5: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
6: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprise Technicians to help your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa, pag-asa ni Wawa.
1: Yeah, come on. On the road.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog. Maging ang all-purposes. May fight-to-price of all. And siyempre, smoke detector. Disgang. All fire extinguisher. At ang Rosales, Baco City. With ND na 948-1. Hilary Galado. Prelim. Enter the fire fighting expo.
8: Tandarik ginger tea na lumalabas lang sa lahat. Meri ginger tea. Ang sarla tagal. Ama. Go pumahagod. Ang nipisong pangkalusog. Sa laba. Lahat na nag-iisang uripol. Hindi sa lemongrass. Ginger Bruce Nackert, Sag Store, Harris Stores, Kailuyan, Tilo, Parami ang umiinom.
9: Face in the bowl ko. Isa mula ng pinambe amo. Pansin ko na sila sa square ko sa mga gawa. Kaya bin, kayo din.
1: A bid in world mix. Barato na.
10: Pre, naghahanap din tayo. Maganda at madaling punta. Masasabay, ganun ba? Ang Swear Center. Takit, doon lahat mo lang. Magagandang in mapas o intimate celebrations. Madalapit lang Tabaco City. Hotel over attendance. Pagdating sa food, catering service, dami ng pagpipi na gusto. Meron pa silang food trays, packs, parts, run.
1: Inspired and great wish forever. Sells most inspired cuisinings and reuse corporate.

0: Bauti. At halataing naglalagas ang aking buhok. Kaya no, sa agad itong era shampoo. Ang katid nga, wala ang paglaking buhok at kumapalpa ito. Mahasa ibog shampoo.
1: Natural organic shampoo for mineral scrub helps prevent and grow and stops hair fall. Like supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang program Dokan Ash. Over 1K. Kagan Ash. Ng brand ng kansimbahan kanin. Kitty. Group Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro, Ilawad, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Tapsinipap sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger.
3: Rasbreta, Parada, Threat. Sa Indonada, 30. International, Ispuwet, Parada, 30. Bose, Ida, 30. Sa Kayao, Indong Driver, Asireta, Rector, Ida, 30. Radio, 30. At Best Cafe, with Herbs Cafe in One Coffins. Best Cafe Black, Coffee, Green, 6-in-1 Herbal Mix, Q-Style, Best Juice, Plus One, As Caps, Mineral, and Mababagan Nation.
4: Diyos mga Bicolan dyan, yun natabi ang parada ka ng inyong Lunes, full day taon 26, hantatabi mga bareta dyan, apartment, yun dyan si Man. At borde yung tagapagatod parada, talis kita, bareta, ayun ang kankan. Magpanganuro na sin mga pag-uran sa nagkakapirang ngunyay sigun niya sa Philippine Atmospheric Astronomical Service Station o pag sigun sa makaka-experhensya at na mga standard storm ang lusos ng gata. Padagos man ang pinagbumikal deprilas niya, may local name na kanmangitan na asin kang kalat-kalat ang mga pagkilat pagdalugdog nila Ilocos Region, Cordillera Region, Mimarop, Bataan, Bulacan, Cavite, Lagangas sa Partikan Luzon, Bisaya sa Sin Mindanao, pinaglaloob angkod sa mas madampuang isolated na mag-uran thunderstorm. Sigun po yan sa pag-asa. Ito dan sa oras 12 din pagkaaga ang update sa kasatuyang panahon sa Sinduka, Kaping Herbal, Best Kapi 18, Kapi Gold, Best Kapi, Kapi Green, and with Herbal Mix, Gabus Pulindo sa mga butika or Market Nation. Alert level Kapadagos ang aktibidad pusog sa pinakang huring institute sa seismology. Dapat kan sudga 3.8 km 3.1 sa Bungagali 7 km naman sa may miisig na kapag rehiso na may on in tulong bulsa 3% sa zero classic density sa uuso na sa pag-dioxide bot in 2003 tonelada na kalising ko nagabot man sa Sangato County alis ang katamtama na pagsangaw na napat sa North Artican Vulcan but man girarian po sa publiko na ang paglaog sa 6 km danger zone Arada, 14 nahanin pagkaagas takan mga lokal at atod po sa best juice 10 and 1 plus 1 kung nagpapabalon juice sa sendong best sa sendang isis ng pasiguro tan susta na nakukuakan sa inong mga angki dapat palon nindo best juice 1 plus 1 health drink iyan po mababuti per month tinaunan ni Dacu Mayor Ray at mga sa antin na may dakulang contribution sa pag-revenue collection City Treasures

0: Office 24% sa koleksyon pun kyo sa Desyembre 5 kumpara kang taong 2004. Asin kay Guam 94% sa koleksyon pun taong 2020 kan kaparehong periodo kyod na taong sa naning anong taong 2020 nabot na point kan projected annual revenue na 967 na target sa 67.10 million pesos kay posible dahil sa dedika lokal na gobyerno kan City Trade asin sa kooperasyon kan magsasin business permit visa parang taon na uminabot sa 2,300 asin 67.5 milyones plekta business related fees and permits numero na ini hiling 84.5% ankura sa annual target 3.14 million ni 545,290 na kolektahali sa special permits sa kaparehong periodo. Dagdag pa ni Mayor Ray na ang mga ini bakos na patunay na may pagbabago sa revenue collection kan syudad kundi patunay ini na masagana ang lokal na ekonomiya kan tabako. Kung halangkaw ang mga negosyante asista, makakupublik madakol pahaw asin oportunidad para sa as ala sheponin albayanong nastans of Bicol minidmian ng Department of Health TRMP nagatuding sa Samala Dep Region 5 asin ang Deep Agriculture nagtabangan tangan in secure sustainable living yan pang mga na pagkalipas lang pagirom parakpa.
1: Gambling is years old and above. Gambling can be addictive. Possible game at Pagor or call National Problem Gambling Hotline 28568. Ngayon, maon na sugan ang karamdaman bala. Ang kumpleto, agal na serbisyo, dito Queen's Medic and Laboratory. Silang laboratories ng blood test, blood count, chemistry test, blood test, function test, prostate test, pregnancy stool exam, pap smear, at EC deconstruction din. Tulad pneumonia at hepatitis B. Pediatrics, internal medicine adults, hope for pregnant fertility. But wait, there's more. 10% lang ang treatment sa diabetes, stroke patient, pain dahil sa arthritis, aid, depression, at anxiety, oma, at nakakatulong ito para sa mas magandang anti-aging palinaw, pampaganda ng circular. Available employment for neuropsychiatric and psychiatric. Visita clinic sa second floor, JR Day, Barat sa T.O. Ward, Tabaco City, Monday 7:30 with Queen's Med Medical Laboratories with compassion. May barok ni Oscan House. May chicken sa manok ni Oscan. 75-8 pieces na. May flasks. Walas na talagang magugusto hilya na bata. Crisp juicy sa loob. Bawat manok ni Oscan. Manok ni Oscan chicken nugget. Presyo, panalo kaya. Available sa lahat ng branches ng na maghadit pa. Yaon Jude Animal Bite tao ang kaipuhan mo. Mahal? De sa St. Jude after makukuhaan bakun sa baratong kantidad. Marine Animal Mataong Lunas. Kagat kan ayam o ikiran ang sadiri o kapam. Baliwala. Bukas man ang sa indang St. Jude Bite Center. Bisita ho under sa wedding. Roy Viva Tabaco City. Near Amand. 9676 o 03119.
2: Alta Pipeline iwang hinang pagsikip ng pagtibukan hinang kamatayang bantayan.
3: Boss, Erbangkas!
2: Nagsang Okra, Anax Ginseng, nakatutulong para normal pressure ng alta kular na ehersisyo. Sa Boss, Erbangkas! Ang bossing
4: alaga ng Best Cafe Green City Herbal Med.
5: Alam mo? Maribila. Isa po akong estudyante tira dito.
6: Bakit ba napili?
5: Dati lagi po akong antose ng Best Cafe Green. Napansin kong hinga ko sa klase. Mas
6: ano ang nagusto ang Best Cafe Green?
5: Napansin ko lakas ang immune system ko. Madalas mag
6: ano po ang mahiling kuminom ng kap?
5: O ang bean. Hindi masyado. Dahil meron itong sangkap. Tinari na stevia.
4: Oh! Yung Cafe Green. Cafe Green. 6-in-1 cold mix. Pharmacy at supermarket. Sa inyong
0: Barada 7:22 na nin pagkaaga mga detalye mga bareta sa
3: Barada.
0: Nagatod din paniba Pilipinas sa matapos na masungkit mga titulo sa Ed Miss Teen Tourism 2020 pageant ginimbo. Kinaranahan Miss Tourism 20 Alexandra Yokanaga City Camarines ni Surmantang Pignom ng Miss Teen Tourism 20 si Maria Kathleen Munhan Baigwang Dugong Katandungan noon. Salad Gurang Apuera sa Panginoon. Nasong nyo ang mga special na Bilona Venus Queen Brown Forum sin Best Era. Yuli man niya ang mga onra Queen Gold Best Final Costume Gold and Best Bronze. Apuera pat na titulo. Sa team magkasabay na ang kandidata patunay by Tanasyon kang abot sa sainawat na Inda Monardina Pilipinas sa interstate o manin on sa Bicol Region asin sa Pilipinas.

2724 minit pa na lawigan si Adrian, ang estudyante Candigao Community siyang masong ang ranked number standing students sa 2020. Agikan Provincial Resolution Number 746-2020. Pinarakalan si Dalma Midbid sa iyang sumpo asin ambag. Ehemplo, Bicolano, Dalma, Barangay Balanac sa Ligao City. Anding student hall, puno na programa na pinag-organisar, tilista nga ni parangalan ng mga estudyante sa kon sa iba-ibang region. Sigon sa lokal na gobyerno kanalbid kay Dalma, sana pagtataw iyang pamilya kundi magin sa lalid sa bakasin sa bilog na syudad kan Ligao. Patunay subutin ni Katina, kakaya na kahubinisan na malyo sa Bicol region. Department of Health and Rehabilitation sa Panginoon ni Chief of Hospital Colbert sa pakikipagtabangan kan Butte MCT sa pamamayo and then the Freddy Caballero II in Health TV Persons Deprived of Liberty daw si tabako ni MTRC nagtao din medical assessment as in health education as service sa mga PDL in pagkakataon man ang aktibidad tangan ni Hona sa pagtatabangan kan MTRC as in kan PhilHealth Yak agini kansarong prosopo of agreement pagtongtalan sa pagpapahiwas kan healthcare service as in pagpasesa sa pangangatamang pangsalud kanidad mention na pigpapatiban panago sa pagtatartment of TRC kan BJMP sa pagbubusol kan pantay makasin people sa na serbisyo da ng Department of Economy Planning and Development aktibidad na naglood asin pangangataman para sa Sado bilang kan 2026 nutrition na may sub-team at kaliting pangalagaan sa Era Romano on Sunting kung sa'y nagserbing takapagayo and recon ang senior suspect kan Department of Angol tanganing ihiras praktikal na paagi sa pagtanan na nagsusupurity asin sa likas na kaya ibuman ka na hindi baon challenge sa empleyado na magdarani mga nutrition na pack meals sa ang mga ladawan inis o panta kan opisina tanganin na maitaguyod ibo sa paan mabaskog na pag-iriba o inaho ikan mga pro pinagpakoseb region 5 sa inang dedikang kultura kan nin government workplace makikisumara na para sa pagmamantinir kantimbang asin papalibutan sa bilog na nagsagibo na mid-development ning serye ning aktibidad na nakasent asin pangangatan para bilang pagsilibrar kan 20 month sub team trition at kalikasan ating parada slash at ibanin pagka gan 32 store cycle rider matapos sa sarong road crash alas 12:37 din mag-umaganak na sa Rizal Street sa West Legazpi City. Sigun City Police Station Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Basis sa investigasyon sharing sa Sentro Canligas Albay and Rider ang subuting tiklo na naging rason dahilan sa makusukin na nag-slide ang motorsik badang party kantinampo as Andrider Sean Kansarong Kasabatan Yos King Man Konsain Kumini sa Lunat Big Dara sa Ligas Visit Nagan Big Declara ning Dead Honor and Big Proctos Barangay 27 Victory Billy Nagsay Aanyos Kanto Yuta Fios na residente sa Nagas Tulusman na nagsagiban ng investigasyon ang Ligas PC Pabang sa pagwalto sa ospit naresto man kan PNP ang driver Kanto Yut as sinipig sa iran proseso sigun kay Tagtanga na nakalaya na ang driver mat oras na reperyonda mientras tanto sinabi ni Tagtag nin pa as initial na agreement ang pamilya kan biktima sa Toyota Vios wara pa subot ito na saoan sa iyang pahay yung pinaglalauman na mapasiri kang mag-inibong na lados sa maabot ng para salment as informal na kini nangangapudan man si Tagsa na mag-iho lalo na sincere na kung ang sa indang mga lunadan tanga na mal ante sa tinampo para lalo na po ni Parada ang mga barata sa lado national dukan kisoy was sa kasukan ni Imanay pagpaparatiuson pa ang Kiyosay na Kiyosay masadso nindo yan sa pagabutikan na Philippine National Police Chief General Sean Narta na ipampi ang maximum tolerance sa lagad nag-apilaman sa mga rallyista sa Sagibo na ikalimang states ni Lunes Hulyo 27 manip sa publiko ang karapatan taro asin mantiniron ang katang kaayusan ini sa tahaw kan pinaglalauman na dakulang hero alis sa moral groups na natawanan in permit sa mga big bites sa Commonwealth Abbey sa Batasan Complex sa Quezon City Council ang ulat ng ulo kasabay sa ning bagong alyansa yan asin San Lakas writer kainot nang nagpakalat ang PNP ning sobra sa isa ang panginot ng mga lugar ang nakatala na zona at yan ang pagkahapon na sinabi ka National Police ipapautoblinda at tranquilong pagi para mapugus na ali sa pagsusulo kan mga isa sa kasagsagan na Iro protesta. Naglalaong sport group na gobyerno ang fuel sa mga pampana. Alis sa proses, gibuhon nining 15

0: pesos ang kada. Sigon kay Export Operators and Drivers Association of Mas kusara ngayon ang gobyerno sa kasilang kawan plete. Ang kang grupo nag-ibaw na national subsidy para makinabang na chuper kan vehicles sa bagi kiramduman ng gobyerno ni kada litro ni dalan sa padago sa paglangkaw kong presyo kang petrolyo mata na magkagyera kang Estados Unidos sa sinkang Israel sa ulaban. Ang inanunsyo kang Department of Transportation sa kunyan kang Land Transporting and Regulatory Board holders sa sektor kang papahiwas kang karagdagan na fuel DPUV. Sigon sa DOTR, parte ini kang nga Secretary Juba na masimbagan ang kamugtakan kan public trampangan ini kan sunod-sunod na naman na paglang produktong alas 4 na po nin pagkaaga Big Migration Commissioner Anthony Bude palawasang ahensya o gibugibong ipod kan subot at biyahe ni dating Hansen Romualdez ang pahayag at Consolis Medina and Marilo na naghahagad sa Bureau of Immigration na bawion payag sa media ay biyakan Bureau of Immigration na si ang mga hapot kan media maasimadong impormasyon na ang nainot na pahayag kan manugod sa subot biyahe kan Abril 26 tawos asinipig basis na sa impormahensya kan mga panahon na ito nandoon pa ni Biado na bako ang Bureau of Immigration asin ara kan ibong record kan na may relasyon sa naunang bitanang
1: Barada 20 Barada National
0: tamang oras kain po nin pagkaaga ultimo na silit mga baral nyan kan iba iba Presidente Junior na magtaon siyon manungod sa mga promesa asin po una pagtrayumpuhan kan admin sa iyang ikalimation address sigon sa naman sa samba na nahampa alipakasyo sentensyon sa antasya.

0: Hindi ulkan pagray kanupan kang kilusun sin tipo maman rin na protaralan sulbina at sa nakasin na son para oma og sa saindang man sa siyete base rin na kita sa ult na hatod sa saindokan ka result mo kapi best best kapi blanca asin and best kapi green 6-in-1 na mix magabutika sa bagay kid mo kiri ka na to po gana to sina and gi po kagatra loitro po yan sa pinap na pahapin 6 office and combination para po sa Super Loto 649 ang mga minasunod 4 19 14 5 ang uminabot na tabi ni sa 91 yun points 1,000 pesos oy congratulations sa sabi na nang gana para po sa 649 Super Lota sa 58. Uya po ang winning number combination in any order. 11, 30, 44, 33. Jackpot price nagabot na sa 151 million peso. Wara patabi kinang gana. Kaya pagitugang din agad po ipaglaom sa swerte. Ang senong magigo magtsaga. Senso ang buhay. Parada 20. Ang Lotto Result. Indokan kaping may maray na result sa salo. Best kapi 8-in-1. Gold. Best kapi black. Kapi green. 6-in-1. With herbal. Iyan. Mababakal tabi nindo sa baga butika sin sa baga supermarket nationwide. Oras. Alas 7.39. Binin pagkaaga. Parada 20. Iyan naman tabi naging katripunan. Kansatuyang mga barata. Ang impormasyon ipalo iran sa muyang page. Ana Indo and One Radio 0.3 News FM. Mang tatabi sa pagato dyan sa tension dyan si Manny Almugue. Mga tugang data tamasunod tulos ang prador sa uno. Magiribanan kita sa kuntabi yan alas 9 ngunyan na pagkaaga. Shout out ko na sa 27 live viewers sa Facebook. Pagkamo so kaping natural, kaping herbal tabi ang timpla hunindo. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black. As in, best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Parada, puwenta. Parada, puwenta. Sa technical department, yaon dyan si Sir Manny Almugera. Mga tugang, ako man po ang sa inyong naging tagapagatod Barreta, Ed Bordeo sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Barreta Dofe with Herb 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Juice, 10-in-1 plus 1 Health Cream. Best Caps, Mineral Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng tai chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 9-year-old. Lamang ang kanilang angle ay mata 3rd floor, Manuel Saya 2 Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and
1: Red water. Sa alaga, ang digalin oils, plate, wheel alignment, tire changing, and wheel balancing, under chassis report, up, ATIS, and rotor, ATA biasing, tire, suit, sa gas, program, CD, albay. Call or text now at 0921-66099, 0951-219-0229, 3358, South Speedway Automotive Center, biyahe mo. Siguradong smooth, safe, up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Firmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo soft softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglabahay man, Anrox Detergent Liquid Soap. And sure,
0: para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Mga Bort, bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Yung iba, FB Page, Clinic, tapag text sa Magapod sa 0922-1-PRO-RL-NH.
4: Isang patunay na magandang binibang bigat ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Hello, Best. Jeepney araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap eh. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan, sa buong pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom.
4: The Best Cafe. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Best 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, Pinisyo Enterprises. Yaon, Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Danin Good Lumber, Good Molding, Hardware Sikop, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahabutan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599. 0939-938-5 ang presyo. Come on! Let's go and King James.
7: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asi gustong makisumaro ki Diponto Marilyn del Rosario Biglaen is an sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School na an sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026 alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
8: Your best source of news. This is One News. One music. One voice. One mission. One Stream Radio. News. Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan. All in one. Ang FM. One Radio. Tindugo na.
9: You're listening to One Radio.
8: News FM. Tindugo na. Bicolandia. Bukisala para daing pasita mga pundo opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa Indo.
10: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
8: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Martin News and Bon Tirador. Tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Ado agrehyan ang tirada.
11: Ang uliban Radio 91.7 FM.
12: Tindugon.

Good morning, Monday morning. Sararaw sarabay naman kita magatugang sa good alas 9. Ito yung pangpinaling si Matero Mort. Magbabalik dugo na ini ang masunod pong bulan. August 3. Balik na po ang ini ang totoo with Sir Glenn. Good morning. Kaya sagod na lang kita mga katinday. Pero syempre, sa tuya po na programa, yaon man girara ito, pang alas 11, sagod alas 12, imedya. Dahil

nanhalangkaw na revenue collection dilipo sa siyudad ng Tabaco pigdataong kwenta ni Mayor Ray antesin sa mga taxpayers. Ako por dahil kan mga tax buda kan mga nagninegosyo dilipo sa siyudad ng Tabaco dahil tulos makukuha. Kan lokal na gobyerno mga katindugon ang halangkaw na revenue collection. Grabe na sa 84% na sa kabangaan pa sa nakantaon mga tuga. Ang

Pero kung unyan mga katindugon, nakasentro, nakatutok tabi sa gigibuho na State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. May mga nagpaparaharapot pati sa sakuy. Anong ngayon, Sir Ed Holiday? Day man po, ki-deklarasyon ni Holiday. Iya, porque so na buda, alas 4 pa man maso na ang mahal na Pangulo. Grabe pa man ang puro pasalik ang mahal na Pangulo. Ano, alas 4, kaya habol pa yan ka mga estudyante. Pwedeng magdesisyon ang mga school heads na paatabon maguli para makahabol sa mga estudyante. And po pwedeng maging assignments yan kan mga aki mga tuga. Anapot, alos nasa ika-apat na taon na mga katindugon bilang presidente ng satuyang nasyon ang mahal na Pangulo si Bongbong Marcos. Ika bilang ordinaryong Pilipino, ano tabi ang mga programa ni Presidente Bongbong Marcos na tuminatak sa isip mo? Anong mga programa ka national government o kap sa publiko? Sige daw nga ikos sa 4491. Patapos sa mga karumduman lamang kamo na huwag ka na pati na rente Bongbong Marcos nung iso pagmati kan sa muyang iyang pagkabuhay. King Libyan maghanap ni Dawa Sincilio sa tila. Kung may narumduman kamo sa Pugnulo 66491, ang sabi ka mga Pilitong Barakalon ng concern, pinakang concern mga no. Base po ini sa survey na pinagpaluwas kan Pulse Asia, naginibo kan hun magkod Hulyo 3 asin 6 na pinagkomisyon ka Strat Base Group. Anapot, mabarato pa daw. Mabarato pa daw. Sibli mga manoy, mga manay na magbarato ang presyo. Ang sabi kan Transport Group, mas gusto danin dama katindugo na tawanan sindakan gobyerno nin fuel subsidy. Ta 10 pesos ngayon kada litro ang fuel subsidy mga katindugo. Kulao na bagay yan, ano? Uyugod mo 10 pesos ang kada fuel subsidy kan gobyerno. Kung halimbawa, ang sarong mong biyahe, eh doon doon lang reputation kayo niya pagka nagbabrehay ang mga kunyang mga tsuperta. Tama hiling nino dyan sa mga gasolina, 10 pesos ang discount sa sayo. Kung an tangke bagakan mo, motor na sa nantan, may pinakaw dyan na kunyan, may pinakandakulang tangke at in 8 sagkod sa 9 sa ataan laog kaya. O i-multiply mo yan kung 9 liters siya. Hindi ang fuel subsidy mo mga katindugo, nasa 90 pesos man.

0: Marga mo. Kada litro baga ang discount na pinagurunan, ano? Nakulang bagay na, ha? Ang atugang tabi. And in ibaad, kada bisa nagkakarga sinda, discounted sinda ng 10 pesos. O kada mo i-discount ka ng 10 pesos, nakulang bagay na baga, ano rin? Ta anumento, mga katindugon sa produktong petrolyo, nakakabutin 10 pesos kada litro, anumento. Hindi, hindi man nakabutin 10 pesos. Ay, iyo, nakabutin 10. Kaya anhurot ka ng transport sector, gibuhod ang 15 pesos ang fuel subsidy kaysa sa langkawan. Aram nindo, inikutaan magayon, ha? Ah, inikutaan magayon mga tuga. Gadagana sa natabi ang discount sa mga tsuper. Kaysa magpaparata, pag naglangkaw kan plete, ang gabos sa Barakalo, napiktado. Nalangkaw tabi mga tuga. Oy, si Manay Inday. Porsigido as in decidido. Gibuho na bus. Tanganing ako ma-impeach. Tapag ako ngayon din impeach sa kuyang pagkandidato. Nung kangaya ako ma-resign bilang Vice President kan Republika ng Pilipinas. Pero nasa excited ng impeachment trial. Ta sa July 29 mga panibagong article sa pangirestoryahan. Ito pong sa 25 million peso presidential funds si Vice President Sara Duterte na ginastusan na sa laog ni Nonce Diaz. Guys, nobles mga tugang 225 million pesos na confidential.
1: Hala, tira!
0: Uyugun mo an, Nonce Diaz, tapos si Mary Grace Piatto.
1: Hala, tira!
0: Na apartments, kera, binisagkod kita alas 9. Abrido ang komunikasyon. Pwede mag-text, pwede mag-upod sa 0966-420249. Nganing ariglado ang
1: hala, tira!
0: Ngunyan po, kaldaon in Lunes 27 na mga katitaon 2026. Siyempre, katuwang ta sa pagpapaabot kan mga impormasyon, mga kaaga, ang Tabina si store, kung kamutabi siya sa inyong barangay, paput up ning grocery, turo tindahan. Parambong, kung may tindahan ka na, magpaparambong ka kan sa imong tindahan, jangod sa Tabina si store. Ground floor kan Tabaco City Public Market, haraniyo sa may food park kan sa iyang pwesto. Kataning sa natabian kan dyan.
1: Hala, tira!
0: Harani dyan sa kakanan ni may asong.
1: Hala, tira!
0: So paboritong kaunan kan mga taga San Miguel Island.
1: Hala, tira!
0: Dyan sa kaunan ni Cha Asun, pakakaon mo dyan kay Cha Asun, pakapamahaw mo, pakapangunto mo. Man.
1: Tira!
0: Haputon mo ang tindahan, kan tabi na si store tayo tuturo, katabi.
1: Hala,
0: igo dyan in Best Cafe, igo dyan ni Old, Black, Green, na Best Cafe tabi. Tabinas si Sor, yan po tabi, pinamamahalaan ni the Mr. and Mrs. Yoli and Rocky Tabinas.
1: Hala, tira!
0: Okay, good morning, Ma'am Yoli.
2: Good morning, good morning.
0: Siyempre pa, ang programa ngayon, mga katindugon, pinagpipresentar man sa endo kan mga minasunod na bagay sponsors. Katuwang tabantabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop dahil nakita magpaparakal din doon Best Cafe dyan sa Tabina si store. Ipag-ibo na po nindon in burak na pang regalo. Best Cafe Bouquet. Kung may birthdayhan, si mamay, si papay, si mama, si tito, si tita, si ate at si kuya na above 40 na, uyugun mo an, above 40 ngaya. Garo ngaya ang basketball team.
2: Good morning, good.
0: Pwedeng pwede ka mo tabi na magpag-ibon in hey, dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Sa mga espesyal na okasyon, araw po kan monthly, weekly, anniversary, basta burak ka na pang regalo. Sa mga espesyal na okasyon, dyan ka mo tamaurag dyan magkuti-kuti din burak na pang regalo. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
2: Good morning.
0: Burok do si Ancan Divino Rostro sa may hampangan kan sa Rodyan Amitya. Pag-ilaog mo sa may arko, ang primerong pwesto dyan, yun na po yan, ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. I-follow nindo ang sa iyang Facebook, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nagbablagan si Sir Ronnie. Mga maurag pati ang vlog kaya. Ang mga vlog pati ka ni si Ronnie, Super Ming Under Desaya ni Mrs. Baya. Si Sir Ampul kanong makabagong ando. Atapang atao. Atakbo sa Mrs. Palo nindo. Ronnie Bio Barsa.
2: Good morning.
0: Katawang tamanan Maxil Oxygen in training. Doon ka mo nangangaypuhan tabi nin medical oxygen. Oxygen. Acetylene pati na po liquefied petroleum gas o LPG. Nagdi-deliver po ng LPG ha. And Maxil Oxygen.